0: tapatan raki kapuno.
1: Tumumboyo kumadraja ampagun.
2: Kazan kumakotulan. Rules of law.
3: Kesopanan ko kesusilan.